0: Kwe chandi pafoni?
1: Pesani, pesani.
0: Ande, tipeni kulala baba?
1: Kulala, bose na matamana imu kwenye kuna zilhebo.
0: Eo, ninka kafiri mkitaka aga?
1: Kwa mbubwini, mkulungana bai bintu liji sandi nyampendeza.
0: Muli kupi?
1: Ufati nyampendeza, lokalidade Dunda, poshi di msazivu nyamagua.
0: Ah, okay. Apo, tipeni vima zinji kapindi kreta imu pera wasondo?
1: I'm going to go to the house.
0: Atenda.

0: Machibese ya kuleka.
1: Bambu mkuru.
0: Ande mulipo imwe.
1: Ndipo chaniro bambu mkuru.
0: Ne, mchakudeka rijali, ni mwani muli kupi ndepo?
1: Asemo selemani kubuda kuno kufanduzi.
0: Chadiko, tipendi vima zinchi kapindi kreta imu pira sondo?
1: Kupira kwa sondo, chishano nisariwa basa, nisasona sona.
0: Mhm.
1: Msabudu nisariwa basa, nisasona sona. Juroli divingu nisari kuteki.
0: Okay.
1: Nyamutuno kwenda ziku basa ezozo.
0: Mazuhita ya msasadi ndepo?
1: Maita basa mambo mkuru.
0: Katenda. Yali kusala mapindi maili basa dikanuwe tijale mwanya yu uyu. Kwa 84, 80, 27, 63, 8. Eti chilanga papa itambani zwache uyu cheniro?
2: Anya kufuya maru watitine.
0: Tawala nika shwamani kupfa zwipe ni mga na mazinji.
2: Haa, shwipandara rapo isi.
0: Chadi kundi mwani mulikupi?
2: Haa, inipandi na ziadilinu sama jura.
0: Mulikupi ndepo?
2: Di selva, selva lenya.
0: Tipente vima zinji mchikbaba kapini kata imu pira sondo?
2: Andi ya inda chishanu nda kaita basara kupata zidina ake kusigira domingo. Nyamutuno nda kuita so kontinua sawa nezidina.
0: Okay.
2: Andi.
0: Maita basa sana jwade?
2: Yoni.
0: Lili kusara pindi dibozi wa sada kanoe. Pawaito 4, 80, 27, 63. Shimbana chakala kutu urukai uyu. Kwe chani pafoni?
3: Maranato ya nasahaliku.
0: Tawala nga shumani kubwazwi, peni mwena wazinji?
3: Tilipo mkubwe na shuangu, zakaria shikupu nye matanda.
0: Chadiko, tipendi vima zinji kapindi kata imupira wa sondo?
3: Mkishanu, tangate tatuma forno, tembo shanda forno. Mbaba tu forno. Ya mzuro mdumingu kigrezi. Ya masa mverno basaro kuma forno.
0: Okay.
3: Kupinda kata kata usinji.
0: Mazuhita mo salajwade?
3: Tabonga mbedo basa nazari.
0: Tatenda. Wadikani tajala mwanya uyu hapa atichadari pefoni na kuti nkana ukadapiwa ife wadipera uyu. Sinkora jisu nkwente wetu minutu jidizo zishanu na pime kumuma shanu na masere. Yeru kusala mapindi maini tifika paizo istan hatu mzungu sambiki tiende kia putana mwanya na tiyo nyamdanda masoko. Kana kuti journal da manya. Pindi da kutoma musondolino iri. Wali kuronzera kutuende mabasa mochimbiza watu namba kunongwa muna mwoe. Siku zense kunongwa nyamunzi nsiko chiposi mukadapuma zana na zuro. Ndepo nyamunzi yuno hamudikani tayi kutimwone kingme mochinongwa. Mela kutimukabese leo kufika wapa hapo ye shefi ya satafika. Na kuti siku zense basi shefi ndanongwa nyamunzi ndilekile niwe ine. Mangbana kucha shefi ndanongwa ndilekile nyamunzi yuno. Ye shefi nyamunzi basi ndilekile niwe ine. Kuti siku zense basi nyamunzi basi ine. Ah, demorei mais pouco, desculpa chefe. Mangwana chefe, demorei mais pouco, desculpa chefe. Ah, baba imwe. Kanyale niyo zvinango.

0: Antonio, uri pamuzi?
1: Honde Mateo, ndiri kuimira chikwata cheutongo. Nyamasi uri kuambidza mutariro wayanya ukama. Uye ndichatambira mambure anofikira nhunga pamuzi pano.
0: Ino wana baba nana mai anodikana kugara pamuzi kuti atambire zvikwata ndizvo.
1: Ndizvo kamari. Unonga asiripopi ungarusa mambure ake anofikira nhunga. Zvakanaka kuti nhai dzese dzichinya ukama dzitarirwe kuti dzitambire chivhikiro.
0: Uye munaona kumasoroke kutambira mambure anofikira nhunga. Ngati sakanganwe chokutanga tinowasiya zuva romutero ari pabvute kuti aponderwe ngezvimhepo.
1: Ndizvo kumasure kwazvo kuturika zvakanaka uye kakuwata mukati mwawo usiku kudai tinofikira muzhararira uye tinofikira anyaukama.
0: Aha, ndakutozivisa wanyachigarisano angu kuti agare kumba uye kuti asaruze mukana uwu. Mambure anofikira nhunga anoponesa ndaramo.
2: Hokoyo agari epamutanha. Mutariro weanyaukama nekukwaniswa kemambure anovhikira nhunga muzi ngemuzi watowambidza. Ana baba nana mai anodikana kurumbwa ari pamuzi kuti atambire zvikwata zvembuto iyo utongo. Mukatambira mambure asiyei echipondwa ngezvimhepo zuva remutero ari pabvute. Kumasure kwazvo monyasa kuaturika uye watai mukati mwavo usiku uri wese. Mambure anovhikira nhunga anoponesa ndaramo kunyangwe musikaoni nhunga nomadziso enyu. Kunyangwe musikaoni nhunga mumadziso mwenyu.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei mosharadira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute inonirira ngezvekuti.

0: nguwa dzakwana kuite dzona shanuma kumatatu emuseswa dzasatora 30 minutos.
1: Radio Nemita. Chirongwa chinomusisa mitambo inonga yaizwa, inonga yashidakizwa pakati nemapete ebeningu. Radio Nemita. Radio Nemita.